0: govcom.
1: Bolivia suyunchesca, huagmanta uñunankunan tian, ñankuna uñunankupa, llankay kutinankupa, mikuna chayamunampa, rimakuy alien ruanita kawachinampa, sama kausaipi kutikunampa, boliviaka huagmanta uñunankusun, ñanka Bolivia kashan.

0: govcom.
1: Bolivia suyunchesca, wahmanta ununankunan tian, ñankuna ununankupa, llankay kutinankupa, mikuna chayamunampa, rimakuy alien ruanita kawachinampa, sama kausaipi kutikunampa, boliviaka wahmanta ununankusun, ñanka Bolivia kashan.

0: govcom.
1: Bolivia suyunchesca, wahmanta ununankunan tian, ñankuna ununankupa, llankay kutinankupa, mikuna chayamunampa, rimakuy alguien ruanita kawachinampa, sama kausaipi kutikunampa, boliviaka wahmanta ununankusu, ñanka Bolivia kashan.

0: Govcom.
1: Bolivia suy un chesca, huajmanta uñunankunan tian, ñankuna uñunankupa, llankay kutinankupa, mikuna chayamunampa, rimakui alien ruanita kawachinampa, sama kausaipi kutikunampa, boliviaka huajmanta uñunankusu, ñanka Bolivia kashan.

0: govcom.
1: Bolivia suyunchesca, huajmanta uyunankunan tian, ñankuna uyunankupa, llankay kutinankupa, mikuna chayamunampa, rimakui alin ruanita kawachinampa, sama kausaipi kutikunampa. Boliviaka huajmanta uyunankusu, ñanka Bolivia kasha.